0: jama sakamakon su a makaranta.
1: To ba shakka akwai matsala saboda mafi yawa abinda mutum ke shawa zai fi jin dadin yin shi akan abinda aka tilasta mashi. Ko menene shi, ko da ba karatu bane, ga abinda kake so amma aka ce a'a ka bar shi ga abinda zaka yi, to gaskiya mafi yawa akan samu matsala. Saboda dalibi zai je ne yana yi saboda an ce yayi, ba saboda yana so yayi ba. To babu shakka akwai illa, ya zai iya shafar kwazon dalibi ya kasa mayin karatun saboda ba ya san shi. So shi yasa ba ya da kyau a tilasta ma yaro cewa yayi karanta, ya karanci abu kaza. A bari a neme shi me yake so yayi, sai a tambaye shi. In ya fadi sai a tambaye shi me yasa yake son yin wannan ne. So in aka giga cewa hujjar shi mai kyau ce, to sai a karfafa shi, sai a zashi a wannan hanya zai fi.
0: Da yake kun dade kuna koyarwa, kuma kun sha lura da kalubalen da ake fuskanta a irin wannan mataki da wasu iyaye kan dauka, shin zaka iya bada misalan irin yadda kuka ga rayuwar dalibi tana kasancewa musamman a makaranta ko a kusa-kusan da yake dauka idan har an tilasta masa dauka su bayar da bukata?
1: Musamman can shekarun da suka wuce inda jami'a take bada dama ana abin da ake kira interfaculty transfer. Zaka dalibi ya zo an tura shi ya je karatun da ba wai baya da shawa bane, kawai baya ma iyawa. Don haka shekara ta farko sai ga ya faffadi, shekara ta biyu in akai wasa sai a kore shi. To wayanda ba su kai ga inda za a kore su ma za ga suna canjin fannin karatu, suna canzawa, suna komawa wani wuri. To canjin yakan biyo bayan ba wai abin da suke shawa bane, yanzu mafita ce ake nema saboda abin da aka sa su yi din sun tabbatar da yanzu ba za su iya ba. Ina ne ake ganin cewa in aka je za a dan samu sauki-sauki? To wannan mun yi ta gani gaskiya ita samu wannan matsaloli.
0: Masana kamar ilimin haliyar dan adam haka da tunaninsa sun sha nuna cewa akan samu galibin irin waɗannan ɗaliban sukan shiga damuwa. Ko kun taɓa lura da wani mai kama da haka?
1: Akan samu, saboda abin da ke faruwa mafi yawa za a ga wani ɗalibi daga nan shi an lalata rayuwar shi. Za a ga wannan karatun da ya koma yi din ba zai ba wannan karatu muhimmanci ba, ko kuma za a ga daga nan ya shiga gungun wayansu abokai sai ga rayuwa ta canza.
0: Shin akwai misalan kasashen da suka fi baiwa ɗalibai damar zaɓen abin da suke so, kuma hakan misali ya taimaka musu a karatunsu?
1: To abin da na lura shi ne cewa bayan su ɗalibai suna da nasu abin da suke sha'awa su yi, iyayensu kuma suna kama musu saboda su kaga ba irinmu ba ne. Munan da wuya ga uwaye ƙalilan ne suka damu da ma me ɗansu zai karanta. Mafi yawan wallahi wasu ba su ma damu da ma me ɗansu ke karatu ba, ko menene abin nan kwazon shi ba, ko rashin kwazon shi, su wannan baya gabansu. To amma can abin nan lura shi ne duk shekara a jami'o'i za a koce kowane department, wato kowane sashi zai fito ya baje koli na abubuwan da yake koyarwa gashi-gashi ga sunan in aka koyi course ɗinmu, ga abubuwan da za a iya zama a ƙarshen karatu da sauransu. So ɗalibai sukan zo tare da uwayensu su bi kowane department, kowane sashi, kowace rumfa, yadda kasan ana baje koli, kowace rumfa su zo su duba, eh wannan department wane department ne, eh wannan aidu kaza ne, ga abin da muke koyarwa, ga abubuwan da ɗalibanmu za su iya zama in sun yi karatu. So wani lokaci akan yi sa'a daga wannan bayanin da ake yi, wallahi wani sai ɗaya ɗauki shawarciya, okay to shi an gamsar da shi, don haka sai ya ɗauki wannan karatun zai yi, mun sha yi.
0: Idan har an tilasta ɗalibi ya kana shi abin da wataƙila baya da sha'awa, shin menene illar haka ma ga makomar aikin yi da cigaban tattalin arzikin ƙasa?
1: To ai kaga ita Najeriya ita ƙasa ce ta daban, saboda mafi yawa abin da ka karanta bai jika tasiri kan abin da za ka zama ba. In dai ba misali aikin likita ba, kaga dai babu yadda za a yi a ce wannan kafin ta karanto a ce je likita ya kama hiɗa mutane, kaga ba zai yi ba. Ko a ce wannan ya karanto walda a kai shi kotu yana shari'a, wannan ba zai yi ba. Amma in ba shi ba, sai ka karanta turanci ka yi aiki matatan mai, indai Najeriya ce. Ka karanta Hausa ka yi aiki banki, indai Najeriya ce.
0: To kamar hakan yana da illa kenan?
1: A dole yana da illa bana, tunda ai abin da ya kamata kowa a bashi inda ya kware. Kowa a bashi inda ya kware. Ka karanta injinanci to a ganka can wajen harkar gyaran wuta, harkar tituna da sauransu, amma ba office ba. Ka karanta harshe to a ganka wajen koyarwa, wajen harkar labarai da sauransu. Amma yanzu an ce kayo kafinta, an ce to yau kai ne shugaban ƙasar Najeriya. To shi kafinta al'ada shi guduma ya saba da ita. Don haka shi komi ya gani fa kallon kusa yake mai, don haka buga kai zai. Yana da kyau komi mutum ya karanta a ce aikin da zai yi ya tafi a wannan sashen. amma kaga Najeriya ba haka bane
0: kamar professor za a ga kasashe na duniya musamman China haka da Amurka da Jamus za a ga suna kere-kere wasu su jiragen sama shin wannan yana da alaka ne da bawa yaran gwiwa su karanci abinda aka ga sun fi sha'awa akai
1: eh dama daga da ai daga karatu ne

0: wannan ba a ba da muhimmanci ga ilimi ba. Za ka ga cewa kullum cikin fada ake da malamai da gwamnati ba a biyan abin nan ba a wane ne saboda ba a ba da muhimmanci ga karatun ba. Kamar wanda ke science wanda ya kamata a ce su ne ya kamata a ce suna bincike suna binciko yadda ake kere-kere da sauransu. In ka je ka ga kayan aikin su za ka ga ba abin wani a zo a gani ba ne. To su kuma kasashen waje su sun san cewa babu ci gaba da za a iya samu sai ta fannin karatu, don haka suna fitar da kuɗi. Shi yasa za a ga wata ƙasa ta fitar da kuɗi tana ba da tallafin karatu ga 'yan wasu ƙasashe ma. A shigo ƙasar ta ai karatu, a yi bincike, saboda abin da aka binciko su za su fara ganin shi, za su fara amfana da shi. Mu kuma nan karatu ana yi ne, gwamnati ta ɗauki karatu kawai kamar yadda asibiti take. Kawai dai an ga asibiti na an gina ga ma'aikata nan, in ma akwai magani in ma babu oho akwai dai asibitin, in ma akwai ƙwararru ma'aikata in ma babu oho akwai dai. To haka ka ɗauki ilimi Najeriya. Shi yasa ilimi ya kai yau cikin wannan yanayi da yake ciki. Su manya sun sani, sai su ɗauki yaransu su kai su inda za su yi karatun ƙwarai. Shi kuma ɗan talakashi ya san yadda zai je can ya karata. Babu yadda za a ci gaba muddin ilimi ba a ba shi muhimmanci. Babu abin da ya kai ilimi. Duk wani abu da za a yi, ai daga ƙarƙashin ilimi ne zai fito.
1: Wace shawara za ku iya ba wa iyaye masu son ‘ya’yansu su zama kamar likitoci ko lauyoyi ko injiniya, alhali yaran na da wata sha'awa ta daban, wataƙila da akwai abin da suka fi so su karanta maimakon waɗannan zaɓi?
0: Ni shawarar da zan ba su a shi ne, tun sadda yaron ka zai taso ka riƙa kula da karatun shi, kaga me yake sha'awa, kaga ina ne yake da ƙarfi, ina yake da baiwa, saboda kowa akwai baiwar da Allah ya mashi, sai ka lura da ina yake da baiwa. So kuna yi kana magana da shi, min ka girma, me kake so ka zama, kaza nake so saboda mi, ka ji dalilin zai baka. In yace ma don kuɗi, to kaga sai kai saurin sai tashi tun da wuri, ja ya hau hanyar da ba mai bullewa ba. In kuma kaga a ya karkata cewa lalle shi ga abin da yake so, muddin dai wannan abin yana da kyau ka bashi kayan shi. Babban matsalar da muke samu shine rashin guidance and counseling officers. Akwai su amma ba su da ƙwarewa a makarantun ni, saboda shi yaro daga gida da makaranta ake sai tashi. To amma rashin, saboda wannan fanni na guidance and counseling din nan, wato ba a bashi muhimmanci. Duk inda yaro yake karatu ya ba da muhimmanci cewa a'a an fatsaya an ganar da shi, ba kawai don ya hango wani na rawa cikin TV ba yace a ni ma ina girma ina so in zama mai rawa cikin TV, ko kuma na tabbata ni waka eh ni ma zama, saboda me kake so kai waka.
1: Amma menene ya kamata a ganin ku gwamnati ko jami'o'i su akan muhimmancin bawa yara damar zabar abin da ya kamata su karanta?
0: Wato gwamnati ita ke da babban rawar da za ta taka, kuma rawar da za ta taka babba shine ta yi tsaye ta kashe jam. A kashe jam ba ta da amfani.
1: To saboda me kace haka farfesa?
0: Eh, wannan jam din ita ce mafarin hana ma yara karatu abin da suke so. Wato kuskure ne a ce wai jami'o'in Najeriya, wai wata hukuma ce can ita za ta ce ga abin da yaro zai karanta, yaro zai zabi abin da yake so, amma ita kuma ita za ta yi jarabawa ta ce okay, ta baka dama ga gurbi. Akan samu matsaloli guda biyu wanda mutane kila ba su fahimce su ba, ko kuma ba a kula, sai ake ganin cewa a ai jami'o'i na canza ma yara abin da suke son su karanta. To me ke kawo haka? Ita hukumar jam tana da tsari cewa in yaro zai karanci kaza, to sai ya jaraba kos kaza da kaza da kaza, daga nan sai a ce sai ya ci maki kaza. Ita kuma jami'a tana da nata tsari cewa duk wanda zai karanci kaza sai yana da credit a kaza da kaza da kaza. To mafi yawa nan ne ake samun matsala.
2: Professor Abubakar Alkali kenan, malami a sashen nazarin Turancin Ingilishi da Adabi a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto. Tuma sauro sai ku garzaya shafinmu na internet, wato bbchausa.com, inda za ku samu ƙayatattun labarai da muka wallafa, har ma da hotuna da bidiyo. Amma yanzu anan za mu ja labulen shirin a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi, a gaida Lawan Nuhu Suleiman da ya haɗa mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu haɗa shirinmu na hantsinan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Ya Ahmed yatoreye mu mujyavukamo wa Beshasha mu karere ka Oromia yavuze ko abaturage ba Ethiopia bagaragaje ko badakeneye kwigishwa cyangwa gutegekwa uburyo bwo kubaka igihugu cyabo no gushyiraho demokarasi. Yavuze kandi ko imyaka itanu iri imbere izarangwa n'impinduka zikomeye mu mateka y'iki gihugu nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru Reuters. Aya matora rusange ya karindwi abaye mu gihe igihugu kiri mu bibazo by'umutekano muke mu turere twa Oromia na Amhara n'amakimbirane ya politiki akomeje hagati ya guverinoma y'igihugu n'umutwe wa TPLF utegeka karere ka Tigray. Intara ya Tigray imaze imyaka mu ngaruka z'intambara kandi ituwe n'abaturage barenga miliyoni zirindwi yongeye gusigara inyuma mu matora y'igihugu ku nshuro ya kabiri yikurikiranye.
1: Urakoze Benjamin. Dusubire mu gihugu cy'u Rwanda. Amategeko ategekanya ko umuntu wese afite uburenganzira ku butungane nyabwo. Kimwe mu bigize ubwo butungane harimo no gufashwa n'umunyamategeko abifitiye ububasha. Naho biri uko hari bamwe bahamagarwa n'inzego z'amatoza ku byaha ubushikiriza manza canke sentare bakagenda batitwaje abunganira. Mbega byo biva kuki? Ingaruka ku muntu ni izihe? Mugenzi wacu Anne Marie Niwemwiza yaganiriye n'umunyamategeko Ibambe Jean Paul asanzwe afasha abantu mu manza atangura amubaza uburenganzira wahamagajwe n'izo nzego abafise n'ukuntu akwiye kwigenza.
2: Ibyibanze ni ukumenyeshwa icyaha ukekwaho, cya kabiri ni kukumenyesha urutonde rw'uburenganzira ufite. Barakubwira ati ufite uburenganzira bwo guceceka, bwo kwisubiriza, bwo kunganirwa, bakabikubwira bwo kudakorerwa ihohotera n'ibindi n'ibindi. Ariko icya mbere ni ukumenyeshwa icyo ukekwaho cyangwa se ukurikiranwaho.
3: Mu buryo bw'amategeko y'u Rwanda se iyo umuntu ahamagawe nk'uko nguko abakwiye ubundi kubigenza ati?
2: Icya mbere navuga ngo ugomba kwihutira gushaka umunyamategeko. Iyo udafite ubushobozi amategeko akwemerera ko ushobora no gushaka ukunganira ku buntu, ndetse hari aho bigera byaba ngombwa ukaba wanamenyesha urugaga cyangwa se n'umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha ufite dosiye yawe ukaba yamenyesha urugaga kugira ngo haboneke ukunganira kabone naho waba udafite ubushobozi. Icya kabiri ni ukwitaba kandi ku gihe. Iyo yagerageje kuba umuntu navuga ngo uboneka uri cooperative baramuhamagaye yabonetse ku gihe ntabwo yagoye ubutabera, biba imwe mu mpamvu ishobora kuba yatuma kabone naho waba uri gukurikiranwa ariko badahita bagufunga.
3: Uti umuntu abagomba kwitaba kandi akitaba ku gihe. Ukongera uti umuntu abagomba kandi mu gihe ahamagawe guhita ashaka umunyamategeko. Ariko iyo turebye mu buzima bw'abanyarwanda bwa buri munsi, ntabwo abantu bagira abanyamategeko bahoraho, bivuze ngo bisaba kumushaka kandi kumushaka bisaba kumwishyura. Ibyo bintu mubihuza mute se? Umuntu kuba adafite umunyamategeko ahorana bishobora kumugora mu gihe adafite ubushobozi, ariko kandi nawe agomba kwitaba ku gihe.
2: Inshuro zose nagiye mbona abantu wenda bahura n'icyo kibazo cy'uko batarabona umunyamategeko ariko bakabimenyesha. Ubu uragenda ukitaba ukabwira ariko simbazwa ntafite umunyamategeko mureke njye kumushaka. Urumva uba witabye bakaguha umwanya wo kujya gushaka umunyamategeko kuko n'uburenganzira wemererwa n'amategeko. Ni uko nguko navuga ngo tubihuze.
3: Uyu munsi biterwa n'iki ngo abantu bisange mu nzego z'ubutabera cyangwa n'ubugenzacyaha nta mwunganizi bafite?
2: Ikibazo cya mbere kibitera mbona ari ubumenyi bukeya ku burenganzira abantu bafite. Umuntu atekereza ko kuba adafite amafaranga cyangwa se adafite umunyamategeko we uhoraho bivuze ko ubwo nyine ubwo adafite uburenganzira bwo kunganirwa. Ariko si byo, kubera ko kurikije uko amategeko dufite mu Rwanda ameze, n'umuntu utishoboye udafite ubushobozi bwo kwishyura afite uburenganzira bwo kunganirwa kandi hari uburyo ubwo burenganzira abubona. Nk'urugaga nk'ubungubu mu rugaga rw'abavoka dufite inshingano yo kunganira byibura ku buntu abantu babiri mu mwaka. Icya kabiri navuga ngo kutita ku bintu. Hari igihe umuntu aba atekereza ngo aka ni akabazo gatoya ngo nta kibazo ngo nabyisubiriza, hariho n'uvuga ngo nakwiburanira. Ariko mu by'ukuri burya ni amakosa akomeye cyane kuba wajya ugahagarara imbere y'umucamanza cyangwa se ukabazwa imbere y'umugenzacyaha umushinjacyaha utunganiwe. Hariho n'ababikora rwose bafite ubushobozi atekereza ngo ikibazo cy'ubushobozi afite ubushobozi ariko yumva ko bitari ngombwa, yumva ari akantu gatoya. Ariko nyamara burya uko dosiye itangiye, uko utangiye wisobanura, nibyo bizaguherekeza kuzageza igihe uzajya kuburanisha noneho urubanza mu mizi ukatirwe cyangwa se ube umwere.
3: Hanyuma maitre, bigira izihe ngaruka kuba wakwitaba inzego z'ubugenzacyaha cyangwa se z'ubutabera muri rusange udafite umuntu ukunganira?
2: Urakoze. Ni ukuvuga ngo hari ibyuzi byabaye fact, ariko uburyo bisobanuramo ushobora gushiduka uri muri ishinja icyaha kandi mu by'ukuri wenda nta n'icyo wakoze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari igihe uzi ko kuba warakoze ikintu ugomba guhita ukiryozwa pe burundu ariko mu byukuri ushobora gukora ikintu ariko ugasanga hari ibindi bintu umuntu w'umunyamategeko wabyigiye ubizi ubikora ashobora kugaragaza uburyo kikabone nubwo wabikoze udashobora kubiryozwa kubera wenda ibindi bintu bisabwa mu rwego rw'amategeko bidahari ikindi burya iyo wunganiwe bizamura amahirwe yawe yo kumenya uko ugomba gufatwa mu gihe urimo urakurikiranwa tuvuge niba itegeko rivuga ko ukurikiranyweho icyaha ihama ari uko akurikiranwa adafunze ntabwo ari buri wese uzi izo mpamvu tuvuge iyo tugeze mu bintu by'ingwate mu bintu byo gutegekwa tokamezire judiciaire gutegekwa wenda kutarenga ahantu runaka wenda wafatira ibyangombwa byawe utanga ingwate uzana umwishingizi ese ibyo ni ibintu abantu b'abanyamategeko baba bafiteho ubumenyi n'uko bigenda n'ibisabwa kurusha uko umuntu umuturage usanzwe utariza amategeko abizi abisobanukiwe ndetse yanabisaba
1: uyo rero yari umunyamategeko Jean Paul Ibambe yaganira na Anne Marie Niyomwiza abona aho tubahonje kurunana gwejo

0: a zanga-zanga bayan satar wasu ɗalibai da malamansu a jihar Oyo. Haka ma an shafe makonni ba labarin wasu ɗaliban da aka sace a yankin Askira Uba a jihar Borno. Baya ga kuma hare-hare da ake ci gaba da kaiwa a yankunan karkara a jihohin Zamfara da Kaduna da kuma Katsina. Inda ƙarshen makon nan 'yan bindiga suka yi garkuwa da janar na soja da iyalinsa, wani lamari da ke ƙara nuna girman matsalar tsaron Najeriya. Awwal Ahmad Janyo, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
1: To har yanzu dai muna Najeriya, inda rahotanni daga al'ummar ƙauyen unguwar na Mama da ke ƙaramar hukumar Giwa ta jihar Kaduna ke cewa an yi zana'idar wani mutum da ya rasa ransa bayan da 'yan bindiga suka buɗe wa masallata wuta a lokacin sallar magriba a daren jiya tare da yin awon gaba da wasu daga cikinsu. Wannan na zuwa ne yayin da rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce ta kwato jimillar shanu 245 da ake zargin wasu 'yan bindiga da yunkurin sacewa. Ga rahoton Ahmad Kabo Idris.
2: Bayanan da na tattaro sun nuna cewa 'yan bindigar sun yi wa ƙauyen na unguwar na Mama dirar mikiya yayin da ake tsaka da mamakon ruwan sama, inda suka nufi wani masallaci tare da buɗewa masallata wuta yayin da suke tsaka da sallar magariba.
3: Sun kofa suka daɗa masallaci suka buɗe ma al'umman da ke wannan sallah wuta.
2: Wannan wani mazaunin garin ne da muka ɓoye sunansa ya mun ƙarin bayani.
3: An yi raka'a ta farko, ana shirin za a yi ta biyu, suka shigo garin suka buɗe wuta suka tsaya bakin kofa suka daɗa masallaci suka buɗe ma al'umman da ke wannan sallah wuta. A daidai wannan lokacin aka samu wani daga ciki ya kukan kura ya ɗauke ɗaya daga cikin maharan na bakin kofa ya buga shi da ƙasa. Sannan al'umma suka samu wasu suka samu suka fita, amma sun yi nasarar kashe mutum ɗaya, sun ɗauki mutum guda uku, sun kuma harbi wasu wanda suka jikkata wanda suke da raunuka.
2: Shi ma wani mazaunin garin da ya buƙaci a sake sunansa ya ce 'yan bindigar sun kawo harin ne bisa zargin sun musu shunan ma'aikata da suke musu kwantan ɓauna.
4: An kira wayan ɗaya don ma ba a san yana gurinsu ba, sai suka ce wai yana hannunsu, wai sai mutanen garin su tura sojojin da suka sa suka kwanta musu su je su anso shi. Wani abu da ba su gane ba shi ne soja idan zai aiki kaman wannan ƙauyen babu wani wanda ke alaƙa da wani jami'an tsaro ma, amma su tunaninsu kaman mutanen ƙauyen suka sa a kwanta musu.
2: Ko da na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan ya tabbatar min da aukuwar harin.
5: Tabbas wannan abu ya faru yayin da mutane suke gabatar da sallah tsakanin magariba zuwa isha'i, yayin da akwai ruwan sama wanda ake yi a wannan dare, inda su waɗannan ɓatagari suka zo suka buɗe wuta har aka samu rasa ran shi wannan mutum ɗaya da kuma rauni na mutum biyu, wanda kuma a yanzu haka jami'an mu suna wurin. Kuma tabbas ana ƙoƙari domin a tabbatar da cewa irin haka ko kuma wani abu makusancin haka bai ƙara faruwa ba.
2: Wannan na zuwa ne yayin da a jihar Plateau rahotanni ke cewa aƙalla mutum 8 ne suka rasa rayi kansu, yayin da sama da mutum 10 suka jikkata sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai ƙauyen Gong.

0: biki. A wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta fitar ta tabbatar da aukuwar harin tare da kaddamar da bincike da kuma farautar waɗanda suka kai harin. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Nigeria.
1: To yanzu karfe 9 ne saura minti 16 agogon Najeriya da Niger Rabi a tarankace ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin muna dauke da labarin wasanni. A Najeriya shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya alƙawarin yin duk mai yuwa domin ganin an kubutar da dalibai da malaman makarantar da aka yi garkuwa da su a Oyo. A cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafin sa na X a yau Litinin, Tinubu ya ce ya bada umarnin daukar duk wasu matakai da suka dace domin ganin an kubutar da waɗanda lamarin ya shafa. Akalla yara 39 ne da malamai 7 'yan bindiga suka sace a makarantu uku na jihar Oyon. Abdulaziz ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun shugaban kasar ya yi min ƙarin bayani kan matakan da gwamnatin ta ɗauka.
2: To a wannan tawaga da suka je garin sun kuma yi wato sun tattauna da shugabanni da 'yan uwa da kuma mutanen gari wanda suka kai musu saƙon shugaban ƙasa na cewa ya ba da umarni cewa lallai a tura babbar tawaggar masu kwarewa ta musamman jami'an tsaro masu kwarewa ta musamman waɗanda za su iya bin sahun waɗannan ɓata gari domin ganin cewa sun kubutar da rayuwar waɗanda abin ya shafa. Sa'annan kuma shugaban ƙasa ya ba da umarnin cewa a ɗauki a kafa rundunar kula da gandun daji wadda ake kira Forest Guard domin kula da ƙauyuka da dadazzuka na wannan jiha ta Oyo kamar yadda aka yi a wasu jihohi da dama.
1: Wasu na ganin cewa wannan lamari ya sha faruwa.

0: Don yankuna.
1: Wannan magana ce ta 'yan adawa, duk wanda ya san yake bibiya abubuwa ya san cewa kusan duk inda wani abu makamancin haka ya faru a shugaban ƙasa yana ƙoƙarin ya ga cewa an yi wani abu ko gwamnatin tarayya a hukumance, kuma an yi akwai misalai waɗanda suke ta ƙoƙarin yaɗa wannan labarin ƙarya ɗin, mun yi ƙoƙarin wato ankarar da su ko kuma nuna cewa wannan magana da suke yi ba haka take, duk inda irin wannan musamman abin da ya shafi yara ƙanana to gwamnati ba ta wasa da su.
0: Amma lokacin da irin wannan al'amari ya faru ba a ga shugaban ƙasa ya ce zai ɗauki jami'an tsaron gandun daji a yankin ba, shin kana ganin waɗanda suka fito daga wannan magana ba za su ga kamar ana nuna musu bambanci ba?
1: Shi ne abin da nake cewa rashin sanin mutane suna buɗar maganan gano akan rashin sani. Ai, jami'an gandun daji, kula da gandun daji already akwai su a waɗannan jihohi, an ɗauki waɗannan jami'ai guda kusan 1,100 a jihohi irin su Borno da Yobe da Adamawa da jihar Kebbi ɗin ma da jihar Neja da jihar Kwara, yawanci duk a arewa, a yanzu haka kusan jihohi 11 na arewa suna da waɗannan jami'an kula da gandun daji waɗanda tun a watan Disamba na shekarar bara aka yaye su suka fara aiki, sannan a sauran jihohi kimanin guda 4 akwai inda ana musu training sun kusa su fito su fara aiki.
0: To maganar sansanin soji da za a yi a wannan yankin, shin su ma a ɗayan ɓangaren akwai wannan batun cewa za a je a fasa daji a yi sansanin soji a wurin?
1: Ai ba inda hau sansanin soja, akwai inda ya fi sansanin soja ma irin arewa, wato kullum muna ƙoƙarin mu riƙa wato kautar da maganar ɓangaranci ɗin nan, saboda ba magana ba ce mai kyau, kuma idan aka ce an za a ƙididdiga ai kusan kashi 80 cikin 100 na ba harkar tsaro ko kuma ko ƙarfin soja ko kuɗin da ake kashewa ma domin samar da tsaro a Najeriya ai a arewa ake kashe shi.
0: To zuwa yaushe ne waɗannan ɗalibai ake sa ran za a kuɓutar da su?
1: To duk wanda ba a hannun duk wanda waɗanda ba a hannunka suke ba ko ba a hannun wanda za ka yi magana ka ce a sake su ba ne, ba za ka iya cewa yau ko gobe ko jibi ba, amma jami'an tsaro suna iyakar ƙoƙarinsu.
0: Abdulaziz kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya. To a jamhuriyar Nijar, hukumomi a birnin Yamai sun kaddamar da wani gagarumin aikin rusau. Hukumomin sun fara aikin ne a jiya Lahadi bayan cikar wa'adin da suka ba mazauna unguwanni 4 da ke kewayen filin jirgin saman birnin wanda zai shafi sama da mutane 26,000. Mahukuntan ƙasar ta Nijar sun bayyana yanayin tsaro a matsayin hujjarsu ta gudanar da wannan aiki, sai dai mazauna unguwannin sun nemi ƙarin lokaci don ficewa da kuma a biya su diya daidai da kuɗin da suka kashe. Ga rahoton da Chima'ila Isufu ta haɗa mana.
2: Awon yankuna 4 na kusa da hilin jirgin saman Yamai na unguwannin da suka hada da Mutaram, Alfa Jadi na 1, Alfa Jadi na 2 da kuma Gobon Tafa, wannan aiki ya biyo ta kansu. Akalla mutane 26,000 ne za su rasa matsugunansu ta dalilin wannan ɗan rusau da aka fara. Da sanyin sahiyar jiya Lahadi ne, ba tare da zato ko tsammanin mazauna unguwannin ba, hukumomin suka fara zubar da gidajen, lamarin da ya tada hankalin mutanen. Da cikin wasu bidiyon da suka karfaɗe shafukan sada zumunta aka ga magidanta maza da mata suna kuka suna furta addu'o'i ga hukumomin ƙasar. Abdullahi Haruna shi ne shugaban kwamitin da ke magana da yawun masu gidajen, ya kuka da wannan lamari yana mai cewa ba haka suka yi da hukumomin ba.
3: Shi gwamna ya buɗe baki ne ya ce za a rushe ku amma za a daido majen ku, kowa za a ba da diya. Mutane sun ka ce to don tule ka harkar gwamnati ce kuma ba a jaya da gwamnati an yarda za a ba da diya. Alkawalin da ya ɗauka ko guda bai cika ba. Ya ɗauki alkawali za a kawo mutane komisar shi zo shi aiki shi bincika shi gani menene gidanka. Komisar da sun ka zo aikin nasu ba su yi shi da zuciya guda ba. Tunda ba ka zama bakin ƙofar gida ka tambayi mai ɗaki, ɗakin ka ƙofa nawa a cikin shi, ɗaki nawa gare ka. Baka shiga ka gani kutanni valor in kuɗin da mutum ya sa ba. Bayan shi governor da ya ce za a kawo mutane za su zuwa zamna da kai a yi hira da kai a ce maka ga hilinka nawa za a baka kaza kaza baka yarda ba in yan ka gyara a sasanta a samu abin da za a biya ka ka tai.
2: Wannan matar wani soji ce da ya rasa ransa filin daga. Cikin kuka ta nuna tashin hankalinta game da wannan rusau da hukumomin suka kaddamar.

0: su hace mama wuri kuma sun tana su ba da kudi su ba da kudin ba ba su yi komai ba yanzu kawai haka nan kawai sai azo a hace mutane gida yanzu dan girma Allah su dauko mota su zo matsayin su na musulmi su zo su ga yadda mutane ke kuka mutane da waduwa ina ne za mu shiga ko almisali sun ba da kudi mutane ina ne za su shiga gida da hidubu
1: sai dai ita ma wannan matar soja ce amma da ke fagen daga a halin yanzu ta kira ga hukumomin koli na kasar da su dube su da idan rahama
2: ga mu nan mu matan sojawa mazajen mu suna daji hankalin su a tashe nan ga gida kun ko a zo a ce a kwashe mu gidajen mu ina za mu tahi dan Allah ku sa tausayin talakawa a zukatan ku ku bar mun gidajen mu in kun ce ko za ku tada mu ku biya kowa haccin shi yadda ya kamata a ba kowa kudin shi kafin a zo a rushe mishi gida amma yanzu ina ne mutun zai tai akwai wanda yana garin ga bai ma san inda zai tai bai da kowa garin ga ina ne zai tai ya nemi daci talakawa suna kuka wallahi ko in dai talaka na kuka cikin gari gari bai samu lafiya
1: a cewar gwamnatin jihar Yamai General Asman Abdu Haruna da ya ziyarci wurin a kwanakin baya ya bayyana wa mutanen cewa wannan wani mataki ne na gaggawa na kare lafiyar jiragen sama da tsaron jama'a da kuma hanyoyin samar da ababen more rayuwa na kasar.
3: To a gaida Chimaila Isufu da wannan rahoto da ta hada mana. A Najeriya kungiyar kwadago ta NLC ta yi watsi da tayin karancin albashi na naira 100,000 da kungiyar gwamnonin kasar suka yi. Kungiyar ta ce idan aka yi duba da halin da ake ciki na tsadar rayuwa a kasar ya kamata a rika biyan ma'aikata mafi karancin albashi na naira miliyan 1. Sakataren tsare-tsare na kungiyar Kwamarat Nasir Kabir ya shida BBC cewa idan har gwamnatin ta gaza yin abin da ya dace za su dauki mataki. Ga dai karin bayanin da ya ma tattaunawar da ni da shi ta waya.
4: Kamar yadda muka faɗa yadda aka ji Kwamarat Juwa Jero ya faɗa wa shugabannin kungiya mu ko miliyan da aka ba ma'aikatan Najeriya muna ganin da kai ga kauda wannan wato radadi na talauci da fatara da aka sa su ba. Saboda haka mafi kankanta albashin kashi 100 muke nema. Wato abin da muka bukata gwamnati ta ma'aikata kila wannan shine farkon wato tayi
3: to me yasa kuka nemi wannan kudi na miliyan 1 a matsayin mafi karanta albashi
4: kamar da ƴan Najeriya suka sani kowa yana ji a cikin sa yadda kayayyaki suka tashi a kasuwa wanda kudaden wato shi kanshi kudin motar da ma'aikata suke tafiya da sauransu da kuma abincin da suke ci da ƴaƴansu da suke makarantu da shauransu kowa ya san miliyan 1 ba wani ne a gurin ma'aikacin Najeriya
3: kana ganin abu ne mai yiwuwa ganin halin matsi da ake ciki
4: wani halin matsi ni yanzu nake jin labarin matsi a gwamnatance maganan matsi mun dade muna ga musu mu ba mu yadda gwamnati tana cikin matsi ba tunda in za ta iya diba makudan kudade ana ba wa gwamnati biliyoyin naira a kowace wata ba mu gani a ƙasa ba abin da ake da su kuma wannan shugaban kasa ba irin bashi shikan da bai je cikin kasa ba wanda shi kan shugaban kasan nan kullun kusa a cikin al'amuran more rayuwa yake ciki saboda haka maganan matsi talaka ne yake matsi a Najeriya amma gwamnati ta ga mutane cewa tana ci hali na matsi
3: kamar zuwa yaushe ne kuke sa ran wannan karancin albashi da kuke nema zai samu
4: an ta mu ne ko yau suka bayar wannan daidai ne in ba su bayar ba akwai matakan da muka dauka da kuma muna kai amma ko mu yau aka dauka aka biya mun tabbatar da cewa ƴan Najeriya za su gani kuma sai sun gani a ƙasa tukun mu tabbatar cewa an yi din amma kuma kamar yadda na ga miki sai mun tabbatar da batun tsaro da kuma maganan waɗannan wato haraje-harajen da aka ta'azzabta ƴan Najeriya da shi da kuma ƙare-ƙaren man fetur da shauransu addu'a an kawo su
3: idan gwamnati ta kasa cika maku wannan karancin albashi ga yanda kuka nema wani mataki kuke shirin dauka
4: mu matakai an san mu da daukan matakai sai a zuba ido a gani ba matakai bane da zan fara sanar da su amma gwamnatin ta kasa cika nata ta gefanta saboda haka in mu muka fara namu ƴan Najeriya za su gani kuma kada ƴan Najeriya su kuka da matakan da muke dauka saboda mun sha fada mu ba mu daukan matakai sai mun ga abin da ita gwamnati ta yi inda renin wayo a ciki to mu kuma sai a saurari namu ke
3: amma a baya kun sha yin irin wannan daukan matakai kuma ba a fiye ganin sauyi ba kuna da tabbacin wannan karin matakan da za ku dauka za su kawo sauyi
4: a to sai su kawo sauyi mana ƴan Najeriya sai su zuba ido su gani matakai kan kala-kala ai muna da su don haka idan gwamnatin ba ta sauya ba kamar yadda muka sani ƴan Najeriya sai su zuba ido su